Pumula ntokaz. Mabtheles, ushenge sokalisa. Ngilinde ngithathe zami, isigodi entshosho. Mandi ngamandi.